kim peng diri mam za che hai ni nish na na nam hai ni nish na na nam ke nam ba de karem place hai ni nish na na nam ke nam ba de karem place hai ni nish na na nam.